0: Jino nak hamin tike taran manuk penguinan nan nang kurek ina payak ke jipa ina lulu ke jila ho
1: jilan na Jerry
2: aku Jerry Wan keleng-keleng radio kaya.

Nam ta le vai ro ni si da ha mo ni ta lan ka ka nai u li an mai a ni ta an da

Ngan ku ngemas abar ku peribasa pun-pun Sarawak kakat pimasang sektor mineral. SPR terima semumoy bantahan persempadanan di Sarawak. Bintang kecil 2022 sedia sen ngarum Fadal. Damut isca abah dapat nyusun da Azrina Sabri do menukar kang senabau da Vanessa Denny sua section Berita Awas Masa Artim Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tengah.
1: Ayun no, kunang ti eh. Hodak, luak sodak, ang kupakino. Halimutit ya. Nya nang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kon gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo sa to, ano no.
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di. Bumakung bak ku ti ngujit mo sinali no. Hadi.
1: Eh, muti po na lang dapat kito, matribati.
0: Eh, tunggang ba ko, tribati din nga mo. Nga, kugong steering titi ya.
1: Agong siya, muma mo go na. Kuni nga mo, manu mo siya tiya ko nakot. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko pano ti. Kagi ko guyo-guyo pano lo eh. Tonggon pano ko. No ko gamo to ti.
1: Bukan na ni, ako siya to eh. Bama, siya to eh. Kala didingan ko ni ha. So, lapay na. Gagala yun wak wati ka. Nang dope, ido, di ano ni, ng tongon po ano. Pwede nga push, kati push, kani nyuyo ka ni Bojang po nga. Ido, ikup talo ko si Bodali na. Mula ka siya mo nang, do, dapot, ano, ano, dapot. Okup ka ni, ako ti doga po na, diba ko, kalisin ko, gi, bakit, doko ba ni, na. Kimu, ma, ma, nga, tabo, os lagi, ha. Iti, didoli ako na. So, tiya po sinasadi ko. Ito ko na, memang mo ti mabuk. Nga, mutuwa tanong mo ko na dato. Hindi tuwa talaga yan. Aduh, maligaya ti. Asa bubuti mo buo ng kreta. Ito gaya ti tenet pagi ba tapali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahaya.